chidado yuman yudi khaya ba mazang jini dau phang kro ai dau phang kro ha kham da da buru no khaw buklang kinang yuban khaya ba ai dang nang ji nang bao yai no sheng no khong ha lem kho ai sha khu shu jang ha